inyusak simaningat apokta magadak simatindi ko halunak doat yusin makingin yuk tiyak kumik ibagay na tao kasong ikalawak sulik ukaw siga saloy inti diok atok tao na ipalaya kamik akagawit nabalaya ningin ni nunguli mo yung makiwiya ko si mamata tiyuligya hatta sugit utok tisipalaya nuk inti diok tulik ukaw sila kanik

ilak ko na tusak sak adam na ulak tem tutu mina manyu bil sa kakauman tuki sige ang matuwa ko 9796650 mo lokal ko na tusi and adam na ulak has some caribou meat for sale. You can call 979-6650. Amatau kikulimat inuit sanangwa kato tuisu na tuin na tiamet aku sa reak tana teyo yok no na buminta na nutang umiyotau nutak sakon niusa yung ilang inun nutuka ang alon tamakunong ayulok sa magutaka kato tunod Balon is no song minik at Toto is Magutaka to not Mambisak Buni at Tokana Mana Kanunga Adlauni at me Kisuni at Mikianga logo design on the after your Kaluna attitude Titoka Sema you make Tak Shamon Tokanga Lone Akusa Reak me to Kikan Tigal logo Kai Tamasaming Sanangwa Matua Rossi Tidak terang lusi lunit, tak salah satu tiga solong memata. Inuit sangin ingin nik, inuit pekusing ingin inuit kati, akan inuit kati kita yang nang ingin nik. Mami sang nama tukang ayunik, tanah tema tu kekarya kang niak tu, tidak tu goyok. Tanah sibul lepat dia, salah satu $5,000 tak ayak tu ni. Ammalo te taman $250 te go out the you'd never know to nik pita kaga jarilloni June 14 ko kasunninga ni ati titetto kasi yung tuwa ko be five mo kasunninga ni ta ko pibe kapti ti juit ta ko la sala sa to June 22 la ka 22 nalo na ta la to tit ko maligya ka tengit kanwi ni ya ka mga talunit kau jige ka na ka matawasi ako sa riyak at tungavik.com o baloni do ka la lusi 867-975-4955 ang malawa ka kang itimitan na ukala o takang mayo 1-888-646-0006 kaili aglo kang malusi Tako te mi takot mana tu sarak sa yu tema utang mi gutta tu sa ni alam mi yugo ni lak tamak ko kino yu liu kasa kot tak tweet tamak ko nga ni yu kukat tak tun tamau nga taman na pimari yu wa kano tamas ma misa no ta na titak tu katu yu kura tu mi utak tu sa pigini ang mi yu tamas mi ngoko sa kot tilugo Mana nitja jemik nalakain nalang mita William Tegongnak.

0: Ya, khuvesu khattak tuak pe mai kazuk tu khattak tafu. Khuvesu khat khuvesu lau tuak pat. Khuvesu khattak tu. Tamak ko sunale ma azuk tu le khattak ta sun kisu tu na me suna tu na me. Kise na khuve na ko uvikka pe ni vyaksa ka pe uvikka la ka pe khuvesu khuvesu tu. Takumenak tu khuvesu gel khattak ta khu ta uva go na na uzugo. Hi baby. Takule ko hana. Hi. Berara, yay! Ruvena, congratulations, gold medalist. Gold medalist. Oh my. Wow, Toby, tamanna oha umatuin naktunga. Kinaone vot, nakingaone vot, tamakongol waktu lugo pimmaga umata, kisane kitonga pe vot, pikhare hakta vot. Before or anything like, you know, tamakwang mo. Ha? Yeah, uhatuin na ako mazunga tobi. Kuvea supata, kuvea sulangaza ko. Kuvea nakpat, kuvea nalangaza.
1: Kuyan na mi.
0: Eh, tobi ngay, nakong mi.
1: Takwa pe tai ma che hak te wa la go ta ta na na ra ti go ga na tu ta ko pe na se ro chu no wa ni a te ma ak sam me ka ping wa o te hak tu te ping wa tu pe ra tu in a i che ro cha te wa ko ha te ma bu te ma ha no ro ma ga pe tai la a i ka yu tu ni che ha ta re a ta bu a ping wa ni mi cha na a hai Una tauta sa katsa me ye ullo me na katsa ngā wok me 25 banita nunak liwa me ila khai tu sakti chigai ko ma jiwi ta ko a Cold Case Canada ta ko a nebiak tsa kuru isi ku sa pila a ka gulin piyakang nek 17 mon ta ko a Canada me tai ma ila isu mari yo sima me matera to sakta o ge harang nuna ringe tamene tu chavo kanu ipuke da ko king ok tau sima yo kulo en ullo hakti ta ho da na 1953 me atene de ko chavo hakta la sima yo Suleiman nam den atok tangi ko havi ge tane o chio atane poi ko kes Canada ho yen na me Fiona da pani te unu na va mi da na riko apale apik isu me ge yo ga pele ala sima ni ke shuli man na modana nuna va me da ame se ko lu ita ko ati de ko ne ho na te si o hala de hala na ro si da ko cha o na te si pi o na de yo te ke ka ya men de sha ta ga ha yo te ke lu ve da man na Haitong ai ane na ngata nalle na ngata ahai ullume ni piu mina ala tu si Sila chia pa pinga pa pi gote pane kharam ne khano yo la nge pi tsing itua pi gote shay la lung itua pi gote shuli. Ago kato ne eke mali wala kena kame yoga. Kena tapa ya bok. Ato ko yang alan. Posita hanga te mea kao yung ete posit sila ko na kota yana tiga na rata lo mat sima miga ko akang tere nga rupra sima jiga so posita sami khinak tuwi nga rupra sima jiga na piyo jibes nga rame nana si jwa peta nga kao yana tala sima kao na piyo kika kuli kano wika na happy balea jiba kala marta sima mata kawe sa alo tuk Inu titu halo na yang ne arang me yok the region news is up next with Isalo Tup in English and inu titu dunga suwi che.
2: Ulukut CBC ko tatu me pevalle. Uwang hau sa halo tup. Sibulat tiki na ujala gana mulu minister John Main unikarni atu 2026-27 Kina je aula duty chaid panna tau si majui le ullumi ta kongila khat sini atu ne amanga mi gava makunalu ne sini atu ya mada sunai chibul liu jau ne amanga ta kingula pa mi kina je panna tau si majui $3.12 billion ngula si majui amadu ta kua angina pa ane hatai le majui laga jikunut ini ula ini kaji ula ga jikunuk tau lau si majui John Main, dan kini nampaknya masih majang ini sakit ini.

0: Ullukkut tungasutteeratti tausunnittusarsaulerma tillugu tamauna CBC ukiortartuunaarautaqarvigattigut teeqqalungni uwanga Karen Pickwick tannarutafaneeqqatigineertara aqqiksuijigeqattartavut esabaukatoqqaqqa ammaruneqittaijigillutigu taameqqaqqa ulluminakkatja Tupertut, May 25, 2026. Aci giyun nirming mago 1:30 pigya katagar wakluta. Dan naro tusang nakti takatang nak 1 minar ang atakiyo at ano kasung ningani nilay katag tugar wak kisay nilay. Asit jumat dausun ni pigya katag nerang miyok 104 rangat tusangna qattajja yunneertugut unnuksakku tusangna tusarsau qattajja yunneertuq teemannauninngannut hukuanillianeertut uqausserilaunginnittinni taannaa qiksuijivut tappani uqamaya qatigequlujarniaqattigu uttungasuktilerlavu esabau
1: Rainer Koyanamik, Ojakosukotik is Artuk Sauga Rakpose, 1 Mingarangat, 104. Tekungata no Rasunglingano, 1:30 Nasunglingano, Tusangnek, Tusangnarak Titakata, Raukarakata, Ila Akonical Larjuk, Temailing Ayoto Kauluni, Kisani Temang Kanyak, Taisumani Kanyak, Tausuni, Pigar Vingatapani, 104. Pigakata Roksimayok, Tana. Akik daw raw kagsimaraw kagsimayok tusang nik, tusang nakatak titinik, ikakaw na paluangan ni Tana Agveksima. Kanang nerang ni ngano, ulumiyok tusak titige kanak luta. Tapani 104, pigaya ka angat. Tausun ni, tusak sa ko tige. Nga katang nerang luna itong nasutiakiti. Kisani lo, tausun nikot. Unikartunik tusaksaw titakatalarok tiluta tusang nakatin ng migatataman na tusang nakatang kayusin ng naklone asa jirakar tukan na tugote kung atay sumunga kanak utirak luta kaya kano kaya Karen hili
0: ingokokto taman na ato utirak tukarok so kay maikakaw napanganit tusang nakatitakatang mata takwaro ilanik ko aperso kagsamit nipiliw kagsamillo ayaw na raw kakatak tukarwa kisaya ni kayusin na kuro yakatak mat takwa ni pito kahit nilaw nakatak ninginod kisaya ni likaw tamat kinakpugod aperso kagsamit nipiliw kagsamit unikarto kakuman nagpat kangarimat ya kinaktigod kaw tamat ulo tamat Ikanay yang ikarwak tigil takaw yisay naktugod ni piliw kagsamit na nisiyon ng mga hata. Kangarimang okuyok tapwane ikanay yaklo ni kinang ng mat ni piliw kagsamit apikso kagsamit takuning ako royak. Kasi ane atuin na utilugi inuit piyo makaw tigitilugit kuya rin nagtuaktok ni piliw silaklo nilo. Ilangilun tamang may lato sa kami nakatagtut kisaya nila kangarimak at ako nagtatin ni pili ko yung mga rock pugo
1: kini rock at taktugo tabo na tao sunikot inuwi peko singin ni inulatat at ako singin ni teso manilisang nilun ni man na mo at ako taongin na konertunik tusaksaw titin na sukatak pugo ekay sige ako ti tamag ko ako royong mata inuwi peko singit tigot Tusang nirattea katang mata inuk tituin na luta vona tusak sauvak luta. Takka kununga namutuin natea inung not ikayuti yun naktunik iliti jutaw kannerun naktunik. Teeman neetunik unikang nilunia atong nirilauksimayangin nilunia amma. Teesumanik kanner inusirilauktangit maa.

0: Non me termino. A puta che scarva con a potetto con il romanzico, a tua scelta con il... a potetto con te e al giusto. Tu vuoi lo che venne a potetto con il... tu vuoi che ti arraro lo materno, tu vuoi te e al giusto. Tu vuoi lo che ti arraro lo materno. A me c'è... a sieno siamo con un lutterno. Lutterno mi mette. Si pare a rota, si pare a testa, nutta a roma, si pare a rota, si stai a ottoni. Nutta mi stai a un mitiasun, si pare a rota, mi stai a ottoni.
1: Fanno che hanno età va tu che caffè.
0: Su cosa va? Nutta a se un ottoni, nutta a se mai lo sai, così così mai lo stotti, si così mai lo stotti, si pare a rota, non a rota a ottoni. Pile di arrota, se ho colpito un pile di arrota, allora metto, allora, e sparsi magari, a una canna, e sparno magari, tegna, tavo un aglio, a tua c'è una canna, pile di arrota, e autunni. Tamen si giau, sati a manetto, prima si ora canna Kone, kane, si dhokpa, kati nga nito, sa dhokpa, pinga si dhokki, kone nami, tai sui nga sa nga ito, kane dhokpa kone, aku dhokpa kone, sa dhokpa kone, tai nga yinga si nga ito, kone, nuna kane gaya nito, si dhokki ka nami, tai nga ammutu nga, pinga suni, kone kane suni, tai nga si nga ito, Tai kwa si zaritu. Tama ni si zaro yuto. Kung ni kaumat. Tama kwa kawi yaman na suya kang na yan na yukidu si upang ako. Turok tang nakto alo mata. Turok tang nakto alo mata. Ama kujini si sakasi mang iman. Tai kwa uroya na makiya lo kuti. Nuna mi tao nunga. Kung lao yay. Kung ni kami. Kujini kalaksu ni. Kujini mi tai kwa tayo yaw duti. Isi joko lo bako ni uri nga lakangan, uri nga ngitakangan, doon nga kalwa kanta kong tulong naksuti. Tay kwa kapkapen ako yung kwa rin. Kujini. Joko lo, kujini kalakalak po. Manna, nuna ulo ni tamang siko. At waksa yung naksu ni nuna. Siko at waksa ko lo bako ni. Sita ko nga doon ni. Kujini.
1: Ujang nakilute.
0: Kau kerja kau kau yang ini time kau jinam ini time nak kamera time kau kasar nama tu, anak kau dah si mana tu tidur, kau yang dia jauh ni suri aku, ubah ulang zaman ini atau makan kacau, nak kita mula tak tahu, ekpang nak kau kerja tahu ni si langan ni ekpang nak ekpang aku orang nasuni si kau orang nasuni. Tai merpang nak mitai yang tuni, taman merpang orang orang, merpang lebih suci nak orang tuni, taman lagi ngami, si kuah si malam mac, merpang nak mitai yang orang orang tuni, si kuah si malam mac, merpang lebih nak mitai yang orang orang tuni, tanya bukti sokupoti, awalnya yang tahu mula ayam sokut, awalnya yang masih orang wajah. Nukik sema yun, kopoti ni tayo si maduti. Amma sema kopertang na sordo, katipakso ni inyakanang mo katiadzea ko ni, ikpakatang ma, kopertang na mi tayo urakso ni. Sinangan ni tuwa waktan na, ataw sinakutamaw na, tayo nayo katang ma, kopertang na mi tayo urakso ni.
1: Tak kau kian ngai. O karimagay na kipiaw yun nakpa.

Tako akadevik, nona ili makawa makko katinga yingit, katinga vinga dat suma pina suwao suiluane nalli otu si malak memat, udla katinga yingit pigi akhao yut, tako a ilangit uhayaw lang ayuit, katinga lakpata puli sila rinak, aulat sinak, at tanak tumiti sita ilimanak, kinaw yala rinak, Pingwa to le renak. Nunalini pivalia yo le renak. Inasugat sa le renak. Tusaroti le renak. Pihoya le renak. Inasugat sa siyo. Tusa le renak. Nunalika wa maapikot. Pinasuar ningit. Nutao sila runatunik. Ukalimagote hangnak. Iyang kayo le renak. Asingin nilo, takwa taga katingaw tingin ni Allah si Mayuit, tat sumapinaso ako si Wiloani, katingaw tiyo lang alak mayot, takwa nga katibig no na ilima kawamakot, katingaw yingin not, takwa katingaw ningit, kingulipak tulaktot, sitamangan ni ulito akpat, May 28, Mik. Manali, tusang na yak, tito kay lao na yata, at sa mga James Unalakmot, ingitin loo at ihi.

0: Adami khalingok iboyevimi pivallea yulagatillogo tusakbigisiyavut.
1: Ullumi tamang iboyevimi tusakchoke ngabilong nirama. Ullumi tanna takkeivut nokaliut tanna allavirtut. Ulu hutinga awatilu terlimalu. Kami tuhalwa yang ilah tamangi khawai mayakut. Silat siyadu ya wa siyadu yuhut. Sikhin ni suni. Nuhuya hakla suni. Allah ki yuhut. Anuhi walabit suni. Mana upil masabalo ulaktuk aku tibud aputeo wale ayawata ulaktuk mangulaktuk mangulil tenyaman taman ata ima ulaksune kuwayat kuulaktut tamakwa tasuloy imaktah talo tuig ulo milukis yan yakso yakto tamak ko kangway hula ulte na mata iwo yibimik ila yuto ka mga dahaway matsa na nga anilo agalangin na ma kasi yan itikyo kalang may yu naglit kangway sa atak ammalo taman na iwiwilog to upang nga talo nirakto taman tapa na nuna sikito kayo taman o kiwalo nirakto hata katalo to ano ay katalo to nilasok katalo sune katalo to kisya niya po ti sukat tumi aw kalatu paluk ang malo pinsaw sini makuhok tu duwaya kata sikwale utok si makaina loksuti sakit wang ma duwaya lagay lang milami man sina tamahan sa niya bitigulot to. Buhat sa kamataga uwatinit siya nga. Sina takana nilak to pilapyo sa umi. Tapaw na ibuyibiyo si siya nga siyo ka taman na imaw hataw yuk. Paw nga tikikawulo mo dikit siya ni tapaw na tuwa halo aksune kinwa taman na kanatya wio hatta kayak tu winyap aula hatta ulang man tuwa yaksune satu hulu taman na tuwa buta pana kinwa aduwa saon na ito iski dukuno laski itok tuno mau na nga nunakot hakatigo kaso ti na mau na nunalimu ako tao nga himay katasungot so ti sikido ni ako nga mayo kakalaw na aktaw yung mun di may katangi manta ukiungot sa manta ima ila abutipalo mat mayok hakalap. Tao nga lo, mayok hakalaliya kaya aputut suni yung masuli. Nunang upaliya ka lo aksuni. Nunakuyuhan lo si tamalin no. Tao nga rin kaya ka ni suli aputi yung maakuti nga. At tayo may lingawaliya luksutau kuto ema amma taupat taunga moyo kakala lea rea amma tau dokpa kwa kiti alumu nuna kuyu tama kua handailo taunga ta ona sitok pata moyo kakala mo skitong mini sima hata ludik lea hata una oyu luktui Olle on ollut tyy. Kuvilla hattu tup. Ippasa unnu. Unnu olle lukti luvu taksi olle lukti luvu. Tiki lauma jut. Kuvi me tuvi niit. Sinitta tuvi niit. Taavani hattamanta. Ivujuvi me uutui naamittut. Sallu me ollu. Kuule me ollu taunga suumata ovoni tunne ollu kasuhtu alu suti teimellu alu ma suumata akkoti piuju vala utuamma taunga hatta tui ihalua juvunyu suti tiki hatta suti teimet sahut ammalu tamanna imawal waksuni haya gaya isumanak tu ya hatang me mata atu no alang itu nelia ila mikiyo aduk to su hawaya maya galwaka nuwale aktulu akuti ammasuni tamakunung ahandak tu no aduk to unnalaksuni Aputiu hatta katalo yuyuk. Mana teemeilinga ennakal kentu yaktu. Hidalu gailu. Aku saa aktu yatsangin mata. Hidalu amili khawilok simanang iman. Aking ulipaw sunga khawiyu yasang umilama. Nuwale agatalok sunga. Ako niyong ito.

0: ilangit khachikyak inuhaw na ito sanayaw ya haksutilo. Ato na upata buti ya umang niya mitsuti kay meri nga yu umana iluya halumata inuy amisugala. Amalo ilin niya rin ni tuy hanugala pinasa katupalo yang hawaya mo na katulaw yut amalo junior Canadian Rangers ipasa hawa lang may upe piyo sa kitaw mes tigluwit at kitaw ma look kamik kaya meri nga may upe kaya kwa takwal ang warga uhaw makain takatay may po alili na kung may pawaya ko siya lo tusok sa wadi gabi nga
1: asugok daw atami na kung may unikaw na si gabi pivali ayunik
0: ulusok siya da na kung may nga tusok sa wadi gabi nga
1: atso na yeah tema

0: sunang it pe pil nyang it at sama halau halau ti minyo at uting it si bulle pa paut pautig it pauting ata muli it muli o yagik ammalo naman nakitinga sikitaw ni ngayok magitadong na magitadong na ammalo dito manir sunamitumi sunamitiyatumi sunaminya sunamilagatumi sunamaw tahatami amisyo na sawan ni matatingit demali tuwa pangito kami tanna bauti isu tuwa kami tuwa tuwa kita hangito kami atas tengah miyok luna itu menna tema tuwa kami ekwa isu bauti nyubuhi sanamai
1: tama nga ni pichaya nga isu linni mat pijari ilok tinago tanna Samuel ana hatavinnattu saakeen tasi hayo mitsaanot unikkaatillugu

Tusay set umlumi tu hakaw ne lribut. Tabani pinahwa ko hermi na lautik ko tigi. Yaw ne akunga sa mga kosmubunga. Umlumi hanat tayli uganitok May 25. Hilat sa okiyo na laupugut. Ugak kayo kalugto anirtut. Ting may akpaluit. Ting ila akigir paluilu tatig garduanu tuhak haulang ming mata upar nga ngujalua bilakpok umlumi tusayak sani tuhane aktugu tam na Mary Simon Governor General muhak tilugu ukala katigilaw kimagaku anana niglo anana tiyak minulu pero kayaw lo kilaw kimayok tuhak bagikan na nayakabut Amatao hilalagilunga, pinaribunga, pibaliyayulu, ilagi lauktabulu, tamda nauyang may utawlaw kimayong mapsalak, tuhagyang na yakabu umlumi, pigyang lugu. Pigyang iniptini, ta nalautik ko, tiubaksudi, ukalugbeo, kawyang nakmat, tamda kingunikak na yaktoktaw kangyaksinang may, Ilailaw migapta tam na ukaw hagiluak para nalautik ko galuk kangama ukiw amihun ukaluyak pala ukimayok nalautik ko nipili ukayong ikaluak suni ukaluya meyula ukimayok tam na ukaw hagibaka kingo ila kingo manayong mata taymaw yun nerangata Puigulang isutalo tabunga nalautini. Ikayokto e gawjay na meakta lauktok. Kaujimayaw lauktok tau amihunut. Amauyak Sigerson. La meangin na laukabut Mary ikukti. Lilaukimayu uitaka nilaukimatilugu. Taam na ublumi tukiuti yaw neak. Ikirarjua tukiarwingani hitamanuak pat. Atu halihang na rovit mamekalwak punga kihani ukaw hirihwa kawwaga ukiw amihut tuhagaw jame yuyut ikayok tuwegaw jame yuyut ilakijaga akagaptigut tao atamaw na mea pingim mata ukaw hiribaga tamna hibulak pamik nipimik tuhaga lalaw na agapta Watak pizza mea le gama tamna John and Celine ninga imnyak pagtanga hilat sa uhig Manila at ako ilagi ulak mata tay ko ilagi ikaw manakput ama tamna hilat sa uba le alak sunilung mat hilalaging ngayalak tilunga tuhang nakakalang na aktugun

0: na siap tua lo kata si mama ininyo lang ni si magami sa mga ni 1920 nyo kyo hakso ni Arctic Asia lo si mama sa ko ana ang siya galo amma lo ana ana kamlo na ito wakakon na lo si mangi matik ininya si ma ininya din ininya si mang ito lo si mama ta inyo inyong magayta si mani institute ino ni tinino pinna tinni ilisi mandar tolo wal waqtik kisi ani matsimi hallu na ti tomni mi kilini asima lawsi mangi mata ana antia ga ovatini mi utsuni ana na galo tama mi ovatini ko ksei simaju ana antia ga ino pinna ni gunni ilini ati na ga simaju ovatini ila tinni lu nona hatuni nan ni tinna kinakko mangata Uwatin hao yung matitsi hatala ko sinayok. Nuti hata si mambata inuit na matuin na taitso mani. Nuti siya hata si matsupilo. Kawa manu nuti ko mang ikalo ako di taman na li. Ili niya ko pigil na kasi mayagana ang siya ka taitso mani. Pero kasuta igari ako sa nung nilo. Nakusori ako sa nung nilo. Kanutin na ilo ani uwalo ni sila taani tupiup. Tinasu ang kaya haktabutinik, kaya kaya hangit ni linya at sila at simalo.
1: Namang may utaw lao kimagalwak pa, kujo ang may utaw tokang isuni.
0: Ilata, aga ni nanitin na kanan na kakakta si mamiyo. Kilinang miyo yot suni, Port Bravo nga kakakta si mayo tayo na nanagigaw lao si mayo. Kaba makununuk titaw si mami yu tay kuwan taw na ninyo na haksi na yu tay na kili na matujaw tuyin na lawak si mami man kaba makunun ino kakalo akso ni ino nuk titaw tuyin na si mami ta ay lasi po niya kundi anahan siya ka nuk nulawak si mami yu kang sual tuwa mo atata ka hatsan tay kunitso ni igazi hakong malagami igazi tsamin niya kahilak tuwin niyo man nganan tiara iga yu hatta si matsuni hau ye maja hatta si mamma tai tsumani kano sol tra manu tila si maju anana galo anan tiara lo te kangali kano sol tra me kano sol tra mo lo si maju mi manna nuna di jau lo tu sila kani mi te na hatsan te mi kuril lo ko tivini nga te kanili inyo lo si maju bu anigalo amalo tertai kani gitu apa ku tua manusia tidak sama juga.
1: Kau mana juga mata tamak ku pang nak tahu yu yang ikalu aku ni pang nak tahu himal logik karena nak mat tana anak-anak je kina mik ada kalau apa.
0: Anak-anak je ini agna tu log sama juga. Ini agna tu. Makoni ang uti haksi matsinta mami ang uti inugun na si mami yu kaya kahapti lugusuli mi kiyong wani. Tengay man, tengay naking uli pa ati isim ati rila haksi madang ang natok kunin yu yaw kami. Taman natin ko si madang at inugun na haksi madang 1976. Siyo ko. Pilugoy na ko niya lulong man. 1976 may niyo hunay lo si Mayo. Yat ni Rani niyo kakpangit ya at sa halok tilo nga inyo hunay si Mayo Pecho man.
1: Ila na ko kalumea sa aksutik hibulo ka yabu pilaw kimag mata taman na lo alakok palaya na pivalaya ka ni Malak suni ananag no hangulik po nga tana kanuitu lao mga unika kaya yagun na kung ni ananakak tutigun, ananakakap tahuli, hulirin ni kungin kanwiliyong nangi, ukang nangi ikaw man na sutiyong mata kanukli kaya ananay ukaw hirin na yakpiyo.
0: Ananakalitay na ikaw magingin na takatay mga inut siya mutsuni, narli alaanaan siya sa narli nungi kisiyan ni Piyo Haksimama narli gusot suti ila limati ni inun nilo nalinom ni Dios sa tuin na si mamman anaan siya tayo nukakain ng itaka
1: Makiving me tamakuninga katimayuner me kigartu ilaringne inungnik an nunaving me utainar me kigartu himangi nave inuluk tanik tau kigartu himavit gavit kanorleke taikunga itchernik pin.
0: Betimani 14 neokio haksunga suli. Nunatuin na miyungulok simagata uki ulima akag ulima atok sugu uki ulima nunatuin na miyungutsuta anan siya gailagit sugu ammalotami imaklang imak ang soltrami ilagit sugu kiyulipalam mi lok simagata napakulipaw yalam mi atatagat Kata-kata kukutai ku angayok paul penya anika malutami illuliulok sem mati napaktui atok suwit napaktui jani illuliulok hak sutik. Tei cimani uki umutiligu anan siaga naalau tini hini siungulok sem nityayo hak manga taga penya awani British bibiya bib Avan England mina lauti nitja kan lasung ulok sem mata BBC anan siya aku kitumi unitu salo gami ingitu ni teko aku kitumi hoi magati ingisti alom mata amisut sutik aku kitumi unitu ni tu salo gami tu sa kan lapala gami tu salo gami wati ni hai khuji hatta simaninget kau masuwa Email oksuni makko ilavut hanini timiut inyohativut ingiti tisala oklavutai magalu haksuni naalukti sehattula oksemmi muvattini tämän nama tyyppaliä kutti isema jaktua jaktaga inyohativut inyohativut niti minä niti inyanu naktuami Tämän näköpiiriä paljon uutisimme jaktakaisimme, kun kisiäni CBC-kunni, joka näitä lopsina mivämä inuusutusunga sulimaan tiomme ilettämään rajakmi pensuhata saksunga. Teitsumani namutuinna aivalaum mivämä unikkaasani hinnutsunga. Tämän takuvalle uutisimme lakin mivämä inuit. Sivunitsemini pinnasuakmeni pivalliana nga takunnasu.

0: Yami Susi Mamata Amalu Kanaja Pavia, Yami Susi Mamata CPC Puni Nokola Hiloximajuma Isimatusi would check an initial or Hatalamako at the Tukitina, we are Haksuma Angayokara, no CPC Puni Kajakum Nera, Leo Loximagamatam and the Pigia of Pigila Chimazara. Was one mood, illegally, I would be lost in the Rataman. They too many.
1: I love it. Ila Ekaumanakput, Huli, Taiko, Kongan now Yakpo, Nalauti, Narnik, Horlu, Pekajula Rapta, Tarajo, Tekang, Nilau Kimakma TV, Nalauti Nuktau, to Hatakluta. Nami lukta inuwing mik tuha taksuta kubek taranga niglu tuha waksuta laukman kanin ni kau yu yang napitui na uta laukman takutu kau titangi kaluaksuni adjigingi tuni kau hang ni tuha maaksuni maanali ananat siyang ulakpi
0: amisyo alun ni ang muda saktunga huli lumakulunin 12 ni yung matahaksunga pinasunik yung matalakrihalok tumaman na yung nagulurama.
1: Apeko tikak kanilu ang isunga ila apeko tikak kanil tungaw galo at abungak kanil tuhahuang na sunik hibulak panguyo yagavit ang naublutit hibulak tinik takun na kataw himagavit Taman na uam na ujang nakman. Taiko mani angutinik hiwulik sa kalua. Tu yayu lao kata nirwagaw himayunik katimayuyunik ang naktakakayulua. Tu yang itilugo. Taiman na ikaw mauyakakit. Kingulik paamit kanukia ukaw hikakakanakpit. Tagwawute kumaguwiluni.
0: Ay, ila... Ipasak anak-anak ang nitini upigusugya kasung ugata. Taikwali anak-anak siya kalo anak-anak kalo inyugun na si malagalwa kilugit puibulok si manginiyaka. Makuha ilinya titsigutigihata si malangi ubatinik. Puibulok niyo yan ni makagati ang ayu. Nukakitsuta malo anika taikwa si tanawme mata. Kutuam yung inyay di tayko nukakka ammalwanik ka. Tay ma taman na tiruk sa palya suta tay ma tunganak tumi tiruk sa titama nibuni nakuk sa siya makasyong ugama huyalit siya makasyong ugama tay ma taman na ikaw managa ukakumatian takammalwak na ukatik ka. Akna inyo akna to hatta si magaluak sunga tayt sa mani ki ulumi ulak tuli akna yami sunak sa palo sung ulang matasi ulak tiyo hatta yun daman na tay ma kibaliani nga isumay na nakuha si mamiyaka akna ilo ang utilupin na so katigi ilo kami tukita akpaliani nga tiyo naksa sung umi mata tay may lina si may kibaliani kasi majawa inyo tsuta inyo tinga tsuta Nakuwa yung mga yalawin ko akna o katika at kamagin niya ka ulumi. Una o nukhang itito ka in kay mahalo namin at atahak suta halo na tautubur halo na ang uyak si mam ila halo na ang uyak maulumi mam. Isiya ni umatibut tegok sa tao sige si mayabulu kinaw ni tinik narunak si si malakim man. Isi maghatta si mayakali halo na ang uvi ila jaw na kama. Kiw siya tuwin na sungulok si mami gama auk inubunga. Inutuin nami ananahagama ang malo anahan siya kukka ilag ka inutuin na mata. Tay may lukuin na kata si mayungali kanlo na ang unaga nila kutiyugi ato akman. Una hao yung magat ko ruksa kutigi si mayungali tibe ruksa tao kutigi si mayabulo. Taututin ni tingiman. Tautuguli tau tu juga tiga tu ini orang tu kisah macam tu kisah ni ilmu itu takut umat ini itu takut kisah ini itu takut rok serta usir kisah macam ni malam mata zaman na angin yang sahuman isu ngalulu aku isu